0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sa Martes dira sa imo abiyan. Agosto 25, 2026. Last Tuesday sa bulan sang Agosto. No, dason Martes ber month na. Kadasig sang mga inadlaw. Kumusta ang bugtaw? Danay naman kita dari sa programa Oras ng Pilipinas dari sa Jessice Dos DXKI. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Kutob alas 9 magadulong sang mga impormasyon kag inspirasyon dari sa mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Shout out dira kay Brother Jacob via Facebook. Ga pamati na siya diri sa ONP. Hello Mami Presi, good morning. Magandang morning. Maaliwalas na ba dira sa inyo sa Cavite o maulan gihapon? May bagyong obet naman. So magadalagid ini sang mga pag-ulan dito sa may Luzon area. Mayong buntag kay Tristan diha sa Tampakan. Amo mandahan day Ate Janet kag Kuya Ed kag anday sis Payan always na naga pamati man diri sa DXKI sa tanan nga mga suki tada kag palamati sa Banwa sang Tampakan. Hello kay sis Noralyn sa Garcia Hospital family, sis Bevelyn sa Hilaos Pontica family, kay Jandy dara sa Jensan. Maayad-ayad man nga pagpamati dara kay Brother Abraham sa Ibanez family, sis Zel sa Custodio family, kay Ate Marlene sa Hobero Villamor family, Ate Beatriz sa Consad family. Si Sis Lenny sa Babas family. Timprano pa kagina. DSK nag-say amen din siya to sa mensahe ni Pastor Neil. Hello kag happy listening dira sa inyo sa Banga. Panday Sis Inday Mandara. Maayad-ayad nga pagpamati kay Ermi, Nene. Good morning dira sa inyo. Dela Cruz family. Sa aton unang segment, dari kita sa aton nga pabalon.
1: Sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Portion sang dinalan sa 1 John 4:18 nagasiling ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Kun miara ka pa sang kahadlok or naga nalagan sa imuhuna-huna. Ang fear of God's mistreatment, then you don't really know how much He loves you and has given for you. Ang aton Dios sa langit, our Heavenly Father cares for us deeply. He cares for us unconditionally. Hindi mo pagkabigon ang mga challenges sa kabuhi mo as God's mistreatment. He allows challenges in your life so He can teach you to walk more closely with Him. Ng mga trials nga ina, mga hangkat sang kabuhi, ginagamit ina sang Ginoo para tudloan kita how to walk more closely with Him. Hindi na dapat magpalayo sa aton sa iya, kundi magkos sa aton nga magpalapit pagid. Agon mahiluway kita sa mga bandage kag ma-develop ang aton nga character. Ang mga challenges nga ina, hindi na para sa aton nga harm. Rather, when God touches something in your life, then there's fear or anger there, it's because may deep wound that requires healing. Gina-expose lang ina sang Ginoo. Kag luyag niya ina nga ayuhon. Ipakita sa aton nga mayara siya sang luyag kay uhon sa kabuhita. He works in those painful areas for us to be fully free from whatever is destroying us. So may tinutuyo ina. Ginapakita lang sang Ginoo sa aton anong real issue. Anong real nga dapat i-handle naton na concern. Ano na ito na mabalaan? Because that is who God is. Wala lang taginluwas ang Ginoo, but also He completely liberates you from enslavement to sin, and luyag man ikaw, hilwa yun sa Ginoo, no? Sa suffering na ginakos sina sa imo. Think about it. Sang gin-express mo sa Ginoo ang tuod mo nga ginabatsyag. Gin-balusan kabalan niya. Nga-awa-ay. Because He understands the deep and excruciating hurt you feel. Naintindihan ina sa aton Ginoong Jesus, kay siya man na experiensyahan niya man sobra pa dira nga pain ang iya na agyan. Balaan niya kung ano ang natuga silang a wound na imo na experience sa imo.
And God has compassion and mercy towards us. And luyag niya lang na magpalapit kita sa iya, kag i-acknowledge siya sa aton kinabuhi, na siya gid ang kinanglan naton, wala na sang iban. And God is working in your life to help you nga ma-heal sa pain nga nag-plague sa imo. Gani, luyag sang Ginoo nga ang iyang gugma perfect sa imong kabuhi para i-cast out ang tanan nga fear. And magsalig ka sang bugos sa gugma sang Dios. Everything nga ginahimo sang Ginoo is for our own good, because our God is a good God. Thank Him for loving you and setting you free, and still working sa kabuhi mo para kay uhon ang iban pang area na kinahanglan sang healing. Ama ng aton nga pabalon, subong adlaw sang Martes.

13 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Diretso kita sa aton niya, mga public service announcement. Ay, mayara lang gid ko sang Tamyawon, special greetings. Halin sa iyang beloved, Pastor Hedison Lumasag. Happy birthday to my beautiful wife, Pastora Luningning. Pastora Ning, blessed birthday gid sa imo. Subong adlaw, August 25. It's a beautiful day indeed. And we rejoice with you, Pastora Ning. We praise God for your life and pagiging part man sa ministry diri sa DXKI through the program Precious Moments. Every Thursday in alas 3 ang hapon, gaupod natin si Pastora Ning sa aton prayer time. Yes, declare prayers, get no ka blessings kay Pastora Ning. We rejoice with you on your natal day, Pastora Ning. Shout out ra kay si She sa Pagaran family. Dara sa aton mga negosyante sa merkado publiko sa Coronadal. Linton kita sa aton nga mga pahibalo, yari ang action line. Idol ang mimigan siya.

0: Wedding guest ginhimo ano meal sa kasal sa Palawan,
1: ha?
0: Wedding guest ginhimo nga bilang pagkaon sa kasal,
1: yeah.
0: Sa Palawan
1: ano na dito, may mga tao pa siguro man ang ano tawag si na Ate Joy ng
0: cannibal.
1: Oo,
0: sa Palawan.
1: Oh,
0: then lang daw ni siya sa despedida sa Palawan.
1: Karado ka
2: eh. Oo,
1: may ara pa man ako
0: sina. ABS-CBN man eh.
1: May amo pa sina amo sina.
0: Philippines most shocking stories nila nga ano. Nga, tawag sini. Na program nila. Kain. Eh.
2: Kulang siguro ilang
1: ano si Tutahi. Kasi mas namit daw siguro ang ano ang tao.
0: Di mga aswang na. Modern day aswang. Modern day aswang. Pag makatilaw ka daw sa karne isang tao, pangitaon mo daw. Mga modern yung mga aswang.
1: May classic tuloy ng aswang.
0: Di kay Santuya ng gori. Subong kay ginaluto. Naging nila kami arasang ano. Santo ng
1: kalain, no? No! Kalain!
2: Kampo ng kadiliman.
0: Oo, may ritual man na sila. So, gina-empower, ginasal sa mga evil spirit para himuon na. Kaya gatawag man sila evil spirit.
1: Isipon mo lang ba? Ay, ngilingig! Kagilingig. Ay, ano gali ni Iya, Dave? Kaya pala, ano? Ito niya sila ko pala mo. Ano? Si Kuya po, kahapon.
2: Mag-commute ka lang later, Dave.
1: Hindi, Dave. Masabay ko.
0: Diba, Dave, miyara
2: sa... 30-30.
1: Gani.
0: Miyara, diba, sa mag, ano, mag...
1: Amo kanini, ginasikaso ko na.
0: Ano, chat ka mo nga, mag-apas ka mo.
2: Nagligat ako, natagam ko. Ako na lang ginahulat sa, ano, sa...
1: Gani, ma, ano naman ko, Dave, ginasikaso ko lang man yun. Masabay ko, ah.
0: Chat na ka mo daan nga. Nahulaton ka mo. Wala lang kami.
1: Ginsilingan ko naman si Kuya, ano, Anson.
0: Sino ang guest, Day?
1: Para direkte ginsen ko sa imo, Pai.
3: Para na tayo yan.
0: Sa diin ni siya connected.
1: Day!
2: Sa BFP corona dal nate.
0: Hindi ko gaibalaan kay so F1 man. Lang man. Malay ko kung sabihin siya.
2: Corona dal nate, BFP corona dal. BFP corona dal nate, ara sa posting dati itong mamati ka mamang ko. Mm. Okay.
4: Pray for the Bible.
0: Ano naman? Listeners touched. Yung butang na rin ni Dave E. Listeners touched. Ang kay Miga dyan. Kay Miga, Miga Dave ni dali niya ulti eh. Ang kuta to si Miga dyan ha, kasi malipat siya. Wala siya bala line up dali.
1: Siguro kami standby lang po. Mga ilang minutes pa po, Miga dyan.
0: Eight.
1: Mga 8, after 8 minutes, tawagan ka po namin, sir. Sige, standby lang po. Opo, opo. Thank you. Opo, bye-bye. Ah, kuya, Ario, FO2 Darrell, kabangal ha. Pero hindi siya si Darrell, sa BFP ni siya na ano.
4: BFP.
1: Ara naman dira kami, Gidray. Tidra yung malakata kami, ha?
4: Kaya mo na line up. May line up ka.
1: Ara na dira, gin-line up naman to ni Kuya Don, gin-pasulod niya na. Ha? Yes, ko.
4: Kailangan duwa ka. Parang niya na sa'yo.

Malakas na kamit eh. Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalon.

Uyarjuk-o. Alas 8:29. Nag-reply na si Pastora Ning. Nga pamatigid sila dira adlaw-adlaw. Hello dira sa inyo, sa Lumasag family. Dito nakita sa aton iyang talakayan portion. Tagaantaligwa ang impormasyon halin sa aton nga Bureau of Fire dari sa siyudad sang Coronadal kay man sunod-sunod ning mga insidente sang sunog. Hindi lang diriya bisan sa mga kaiping tanga mga kabanwahanan like kagabi gani isa ka eskwelahan dira sa may Cotabato area ang nasunog man. Yan, kinanglan man mapaandaman ang aton iyang mga residente, mga establishmento, mga institusyon, no, sang paghalong batok sa sunog kay El Niño diri sa aton. Mainit masyado ang aton nga panahon. So, isa pa na, no, nga makadugang pasang hana ang sunog to sa may Antipas ang natala ni kagabi o sa may bahin sang Antipas Elementary School. Dari sa Coronadal nagligad si Mana may ara man sang insidente sang sunog na natala. So ibaloon naton no ano ang status ng fire incident sa syudad. Taas ba na ini kumpara sa nagbigad tuig? Ano ang mga ginahalinan sa misang sunog, no? Sini mga natala na nato ng mga insidente dere? No. Nga mas taas ang peligro, no? Sang sunog, subong mainit ang panyempo, kag ano ang dapat naton nga halungan. Mga safety reminders karon ang idulong sa aton sang aton taga BFP Coronadal. Anong mga dapat naton tandaan kay nga daan gagamit kita sang cellphone, no? Sige, siguro aton na nga batunon, no, sa pihak linya sa aton telepono ang aton nga Public Information Officer sang BFP Coronadal, si Fire Officer 1 Adelbert Santiago. Good morning, sir. Welcome diri sa DXKI. Yes, sir. Thank you sa availability mo subong kag luyag namon na makahatag sang impormasyon sa aton mga tagpalamati kay man sa subong damo sa mga insidente sang sunog, no, kimputing irinit, no. Ano subong ang status sang fire incident sa Coronadal?

Asta, aslında sining mga insidente nga ni sir, ano ang ginhalinan sinang sunog sa inyong investigasyon? Masami.

How come, sir, nga amo na ang gakatabo sa mga linya sang kuryente? Ano ang mga dapat bantayan dira sa aton iyang mga pumuluyo? Especially nga ano nang mainit ang aton panahon.

So kalabanan sini mga incident nga ni Octopus Connection ang itong na-discovery nyo, no? So, ano na nang may mga series-series? May, oo, nang may mga extension wire? Hello, sir. Medyo nag-dula-dula ang imong signal. I-ano nato na. Hindi lang ganda ha. I-check nato. Oo. I-check nato kung sa amon nga position ng battery o sa imo signal dira. Ari, sir. Try nato ulit. Hello po, sir. Yan kabay pa nga mag-tudo-tudo gawa. So, you're saying, sir, nga ng mga ginakonek-konek ng mga wiring dason damo-damo sa appliances nga ginasaksak sa mga extension wire, dako ginangarisgo no, sa pagsigrab sang kalayo kay gainit ang inang mga saksakan nga na, no? So, ano ang inyong kwansina? Luyag nga ipalabot nga safety reminder sa aton iyang mga pumuluyo. Ano ang nagakadapat

Hindi, isa kasaksakan lang ang aircon, ang ref, kamplansya. Hindi pwede, no? Kaya mainit na masyado. Oo, hindi makaya. So, isa na nga concrete nga example, no? Subong masyado kainit aton nga panahon, may mga insidente ba sa mga grass fire kita? Raay pa man.

Oo, pero ano ang mga dapat natin bantayan para hindi matabo tong insidente sang grass fires ang nagligad? Kasi may posibilidad kung sigigya po ning init nga chimpo naton, di ba, no? So ano ang mga likawan, sir, para hindi magkaroon sang insidente sang grass fire?

mga baga dira nga mabilin basi magsigrab naman no. So indi gid pag indi gid magsunog sang basura aside nga harmful man na, no sa aton nga environment. Ayan. Ano naman ang mga safety reminders natin kay may sadto may incidente nga may mga naglupok ng mga LPG amo na no, particularly sa mga kinakalanan amo na or even sa balay no, ano ang mga reminders natin sa paggamit sa LPG.

Kinanglan in good condition gid ang inyong mga tangke, no? Sakto ba ng butangan sang basa nga trapo sa iya nga babaw, sir? Tama ba na? Makabulig ba na? Ano ang dapat nga posisyon sang ilang LPG? Safe ba siya nga siya sa kwarto or enclosed nga lugar, or mas okay kung sa gawas siya?

So, damo na na sa mga amo na nga insidente. So, hindi na siya safe. Ang ibang pagid ng sa boarding house nila, no, mga estudyante, amo nang ginagamit nila pang luto. Dasun sa sulod kwarto, delikado, no? Regarding naman, sir, no, sa halimbawa nagkaroon sang sunog sa inyong kusina, ano ang dapat mugid nga unahon? Ano ang first thing nga dapat mahimuon?

Ang wet blanket, sir, para sa diin na siya. Kung LPG or gas range ang ginagamit. Oo, ayan. So, hindi tubig.

medyo nagautod-utod yapon ang aton nga signal sir, pero ginahambal mo sa amon nga pag LPG gani hindi na tubig ang ginasabya dira. No, kundi nang basa nga blanket or trapo dira nga i-cover mo dito sa iyang sa gas range or dito sa iyang tangke para ma tabunan no ang oxygen no nga mag ginaga fuel pa sa kalayo. Ayun. Yan. So, pero kung nang mga sunog dira sir nga halin sa mga kahoy or plastic, ara ya ano ang gamito naton dira?

Kung may nag-spark-spark, nag-start na kalayo, ano ang himuon mo sina, sir, immediately? Kung kurente naman.

lang kagad. Okay. So first ang source ang kuryente, ang pangitaon mo kag i-off mo anay, no? Damo subong gagamit mga cellphone dayon i-charge nila overnight, no, mga power bank dira, mga rechargeable nga mga devices, may mga fan pa na dira, no? Na mga fan nga daw bilong adlaw nila nga gina

May mga cases na kamo sir nga mga gin charge nga mga ano devices ang nagkos ang sunog na napabayaan. Yan. Hindi po advisable nga habang naga-charge kinagamit, no? Delikado ba si malukpan kaw, no? Damo nakita nakitaan sina nga mga insidente, no, nga naglupok ang ilang nga mga gadgets. Yan. Para naman sa mga negosyo nato, no, mga kalan-an, mga tindahan, even mga eskwelahan, kay itong incident kagabi dito sa May Antipas, isa ka school ang nasunog. Ano ang mga dapat regularly gina-check, sir?

Kaysa ng mga ceiling fan dira nga halin sang aga asta na magabi dayo nabilin asta magkaagahon no malupok gid na kay sobra ka init na ti kung sakisami pag gid na naka ano nakakonektar dayon nakahuy lang di ba dasig gid mag siga magsigrab yan so safety first gid no. Bago maghalin sa opisina, maghalin sa balay, i-unplug ang mga nakagamitan dira nga nakasaksak sa kuryente if necessary ay kung hindi man lang ginagamit, no? Oo. Kay baw pag nasunugan ka baw damo gid ang madula, no? Pag halimbawa may ara na sang kalayo no ano ang dapat unahimuon sang pamilya no ano mga dapat himuon naton na safety measures sang mga miyembro.

bisan ano nga sa isang sunog, sir, pwede ning fire extinguisher. Okay.

Okay. Okay. Mm-mm.

Okay.

So, muna may dalawa ka klase man no, nga mga fire extinguisher dala no sa establishmento. Yan. Ano ang mga tikang ang ginahimo ninyo sir sa BFP Coronadal para mapabakod pa ang kampanya batok sa sunog? May mga inspection ka mo ginahimo? Information campaign kag safety training?

ang mga schools natin sa gina-check po natin, ginabuligan po natin sila ma-inspect ang ilang mga linya sang kuryente. Ayan. Lastly, sir, ano ang imong panawagan sa mga taga Coronadal? Subong mainit ang aton nga panahon. Kag ano ang mga dapat sa alang-alang kung ara ka sa isa ka dako nga building, anong first mo nga dapat isipon? Reminders lang para ikaw sa mga amo ni nga insidente.

May iga pa man kot gali diri sir, no? Paano naman kung salakyan o motor kay may tendency nga masunog nga overheat, no? Kalit lang nagsigrab, nagkalayo, no? Sa salakyan. Ano daw dapat ang himuon, ang best way para matap na ang kalayo, no?

tanggalon ang battery kung makaya pa i-detach. Kaya mo na ang nag-ano atag power siya. Oh, kung wala fire extinguisher, no? Okay. Ayun. So, thank you good sir sa time nga ginhatag mo sa amon diri sa DXKI kag sina nga mga reminders. God bless you po.

Ayan, si Fire Officer Juan Adalbert Santiago, Public Information Staff sang aton BFP Coronadal. Ayon na mga reminder. Hindi magpa sobra charge dira sang inyong mga cellphone nga nalipatan niyo na nga ginang aga pa to asta subong ato pa nakasaksak. Kaga mga electric fan niyo dira, ha? Oh, alin pa nakagab iba? Wala pa patay-patay. Kasi gainit doon. And so hindi pag sobra, no, pa sobrahan dira ka gamit ang mga appliances kag atong hambal ni Sir Octopus wiring, no, nga daw ga kuan na da, no, ga langot-angot lang kag gadururungan ang inyong mga ginasaksak nga mga appliances. And so overloading isa na sa halinan sang kalayo. Diri na nay ko to bang ato niya nga pagdulong sa mga impormasyon sa atong programa diri sa Oras na Pilipinas. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kalayan Combatir sa pag-assist diri ni Kay Anson sa technical side. Nagabilin sa inyo sa maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan. Thank you Brother Ken sa pagpamangkot. Yan, kag sa pag-take part sa aton programa. Salamat, happy birthday, Pastor Aning. Enjoy your day. Take time to rest. Magasunod na ang ato niyang program, A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Salamat sa mga balita at informasyon niya. Ito nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: Pinabulos sa imo.
1: Acid ka. Pinakamanoy mo nga...
0: Ani siya na dira kay para ka-practice siya.
1: Ang pinakamanoy mo nga technician.
0: Manoy mo. Pinakawala na lungungan. Kung may masaligan lang siya, ang ginasaligan niya lang, hindi ang ginapaubara. Tapos, ano? Wala ka pa minisar kung yung paano mukha. Ano?
1: Sige na. Okay na.
2: Isang taon.
0: Mag-record na po sa
3: Isa sa mga paraan para ma-settle ang pagdidesisyonan ay ang pagbubutuhan. Kaya lang alam naman natin na kahit majority wins, eh may mga pagkakataon na hindi pa rin maipatupad ng maayos ang nanalong posisyon dahil hindi naman sinusuportahan ng mga hindi pabor sa nanalo sa botohan. Eh di ba kaya nga natin gusto ma-settle ng desisyon para magkaisa. Pero bakit madalas ang nangyayari, eh tila hindi maganda. May nanalong boto pero ang tugon ng hindi nanalo, eh bahala kayo dyan dahil kayo lang may gusto niya. Sa palagay ko, ang malaking pagkukulang dito ay ang pagsasaalang-alang sa opinion at posisyon ng minority. Minsan, hindi naman talaga mahirap para sa iba na tanggapin na hindi nanalo ang kanilang posisyon. Ang mahirap ay yung hindi sila pinakinggan at sinaalang-alang. Parang ang nangyayari eh, ayaw nyo kami isali sa diskusyon, hindi rin kami sasali sa implementasyon. Saklap, di ba? Yung nanalo nga ang isang posisyon pero hindi naman nasuportahan, bandang huli, kabiguan din ang hantong. Ang mas mainam na paraan ay ang magbatuhan muna ng opinion. Brainstorming, ika nga. Hindi lang para makita ang iba't ibang anggulo, kundi upang maipadama na ang bawat isa ay mahalaga sa mga desisyon ginagawa. Kadalasan, kapag walang batuhan ng opinion at nagbotohan lang, ang resulta ay batuhan ng sisi kapag hindi nag-work ang pinili. Ang pagpapahalaga sa bawat isa ay mahalaga. Ang pagsasaalang-alang ng karunungan ng bawat isa ay hindi lamang daan upang maging mas malawak ang kaalaman, kundi upang ang bawat kasali ay mapahalagahan. Ang sabi nga sa Salmo 133 verse 1, napakagandang makita ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi lamang pagkakasundo sa gagawin, kundi ang pagpapahalaga sa bawat kasali. Kapag ito ay nagawa, mas malaki ang pag-asa na ang bawat isa ay nakikibahagi. Batuhan ng opinion bago botohan para ang batuhan ng sisi ay maiwasan. Sa maayos na samahan ay hindi lamang ang trabaho gagaan, kundi matututo pa tayong ang bawat isa ay pahalagaan. Hindi ba ganyan ang nais ni Jesus? Ang magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapahalaga, hindi kailangan lagi mauwi sa away at isihan kapag ang samahan ay may pagpapahalaga dahil sa pagmamahal. Nasa ka pa. Isa sa mga paraan para ma-settle ang pagdidesisyonan ay ang pagbubutuhan. Kaya lang alam na...

0: import ka sa ano, sa Pima. Bayan.
1: Hara na itong sildo.
0: Hara na.
1: Hold.
2: Morning.
0: Sige ito.
2: Karo ko ng blessing mo so now?
0: Hara na.
1: Bayan na sa.
0: Hara na, bin-check ko lang siya sa diretso sa ano.
1: Sana aw. Meron na agad.
2: Bago lang, ngayon na lang galing na si Tiket si Son.
3: Abi ko hapon pa naman na naman.
0: Hapon mo galing.
2: Abi si Tiket si.
0: Delay na nag-abot niya. Ako ko pangita sang resibo ka. Naging padala ko pa eh. Mag-appear man at least saksapan sa Union Bank and Transfer.
2: Pangita dito sa mga transaction mo.
0: Why? Bago lang nag-abot ka niya. Okay, gusto ko i-send doon lang ang kuna kay kuna.
2: Kay, kay ano? Kay ma'am?
0: Oo, kay Malin. Kay Marjorie Ferrer.
2: Kay Neptera mo ito abis si Kwan. Si Mami Chi. Uy, kada, nasa no? Ang irakuan na no?
0: Why no? Wala saga uno.
2: Uno na, na agad na, dugi-dugi. Why na, doon ni Lamay? Dati siya mo ginagawa eh.
0: Wala po ka testing kayo, hindi ka ni maon.
2: Ang bukan eh, gagapong kabisyo na. Di
0: pa.
2: Hindi ko masasaksak, agin balik ko. Tapos pag ano ko nag-on, basi yung battery na son?
0: Tre, basi man gani. Basi nag-wake ang battery.
2: Ano ito, marek pa sa kagiging ang battery ito. Wala ito, battery ito ba?

0: bisa lo dapat enjoy.
1: Ngono. Sampai bayarnya nganggur. Atong lunis arek no aukan satu no
0: pokai ano tong
1: pokai mam kuan
0: mam Lisa
1: oh
0: oi unak auto ko to pero kin ready ko nga daan sigar nga problema naman sigar
1: problema naman siya
0: oi naman siya kapagawasaw ganyan pala ko siya nga pa-assist ka lang kay Dave ko kay Jen di kisa magpa-assist aw direct na kisa kayo aw
1: pa-assist ganyan siya abot nga basta yung binili mo na nga.
0: Basta kay ready ko na to mo, di ba? Di ba? Sige ko na.
1: Naghang pa daw to.
0: Naghang man siya. Paghang sini, giliwat ko ni siya nagana tanan ning ngayo. Dire ka man sa USB, ini USB o pagwaon mo ni. Why na ko ang USB nga kamera ho?
1: Sandali sini ko.
0: Ari ka ni, dire ho. Amo man ang refresh mo ni ho. Okay, balik ko ang dako. Balik ko ni dako ang

Hello, good morning. Good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules. Adlaw nga Miyerkules, August 26 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. It's another day, no? Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. 1062 DXKI. Kag salamat sa Ginoo kay makapatigay naman kita sang aton nga broadcast para sa subong adlaw, no? Alas 5 ang aton nga sign-on time. Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. So, kwani na 16 hours nga broadcast, no? Bilong adlaw. Yan. Good morning gid sa mga nagapamati, naka-tune in, no? Via radio. Sign on to sign off. Wala na balin-balin stasyon ang ilang mga radyo, no? Maying aga gid. Kag muman sa mga nagapamati sa aton nga internet streaming via our website, ang www.febc.ph. Yan. Kag sa naga-tune in man pagi sa aton nga Facebook Live, no? Kung na-like nyo kag na-follow ang aton nga page, nag-notify ina kung mag-Facebook Live kita. Yan. So, ang aton nga page, no? Kung wala nyo pa na-follow, like is 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga ito nga official FB page, no? So like, follow, and share ang aton nga FB page. Ayan. Ming agagid, no? Welcome sa aton nga 30-minute program. This is Daybreak, signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapanamyaw naman, nagapangumusta, no? Kabay nga okay ang aton nga pagbugtaw, no? Nakatulog kita maayo. Kag feeling refreshed, no? Para sa aga nga ini. I hope nga way ka mo nagpulaw, no, para insakto nga aton nga kusog para sa adlaw nga ni. No? Ayan. So, good morning gid, especially sa mga nagaselebrar sang ilang mga kadlawan, no. Subong adlaw, August 26. It's another reason nga salamatan tang Ginoo kay isa na naman ka tuig ang nag-agi sa aton nga kabuhi, no? As we look back, salamatan ta ang Ginoo sa mga trials, mga challenges, mga kadalagaan nga aton nga naagom sa nagligad nga tuig. Kag usually, no, kung aga tanaw ka sa imong social media account for updates, madamo may mga kasulubo nga mga pangyayari ikaw nga mabasahan, no? And isa dira ang mga vehicular accident, no? Kaga ang iban makabsan gid sang kabuhi, bata pa, no, tungod sa mga aksidente. So, halong gid kita, no? Halong kita sa aton pag-drive, pag-commute, kaga i-ano gid naton, i-paandaron ta gid, no? Balon gid kita sang madamo nga pagpasinsya sa dalan, wisdom, no? Kaga di gid kita magkumpiyansa kayo, no? Lalo na sa mga nagamotor, no? Kay ang motor abi, pag prone gina siya sa tumba, no? Kaya iti duwa lang iya nga karito, iti karong kung magkasalapay kada sa mga
mga ano ni nang nagaharang sa dalan, mga buho nga mga medyo madalom, mga ido, no, mga sapat bala. Ayan, so delikado gid, no. So mugina extra discernment, extra care gid sa aton nga mga pagbiyahe. Okay? Kag kung magtabok man kita, no. Bantay-bantay gid kita. Ayan, good morning sa mga naka-tune in. May nga kay Dondon Kagas, ang aton nga upod sa technical. Kay Nining Galvez Borhel, sige nga good morning po. Pabulig ko ang po kay Doc Jerry Caras Cordero. Oo. Recover siya, no? Sa iyang medical procedure. Amo man kay Sister Presi Bernardino, silingya blessed Wednesday morning. Blessings to you all. God bless you. Stay blessed and stay safe, everyone. Silingya. May aga kay Sister Sheila May Siva. Silingya, hello Pastor. Good morning. Have a beautiful Tuesday. God bless the XKI. Ayan, Miyerkules na subong, Sister Sheila. Good morning sa inyo ni Pastor Ronnie. Good morning kay Sis Lenny Fonticha Babas, kay Joanne Sinaon, may aga sa inyo dira, no? Kay Nay Helen, Nay Piring, kay Mercedita Velado Sanchez, kay Sis Eufemia Prospero Marcelino, maman kay Melchor Gonzalez, kay Sir Vic Lagora, kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kay Sis Delia Tomas, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. Good morning sa inyo, no? Maing agagid sa mga nagapuro pangapi na sa oras ngayon. Kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dela sa City of Tacorong. Good morning. Yan. Kabay nga okay ang aton nga mga kasakuonda sa pagluto sa aton nga pamahaw. Yan. Pinakapos gid nga pamahaw is sunny side up nga itlog kag gamay nga bulad. Yan, panalo na, no? Okay, so may aga gid sa mga nagapainit-init sang ila mga tiyan kag amo man sa mga naga abri sang ila nga mga negosyo aga padra na mga bakery naton, mga manugbaligya da sa palingke. Yan. Good morning kay Sis Amelin, kay Brad Banban Magan, no? Dira sa Barrio 5 Banga. Kumusta mga mainit naton yung mga tinapay dira, no? Yan, haranahon ta mga celebrators naton subong adlaw, no? Kag happy anniversary man sa mga nagahiwat sang ilang mga special anniversaries, most especially ang wedding anniversary. So yari ang aton nga pangharana sa mga naga-birthday, no? Yan. Pamatian nato ni pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Ang aton nga oras, alas 5.14 sang aga, nagamat-amat na sa nagnong aton nga palibot. Ang aton nga sunrise is scheduled at 5.51 sa aga na panay na sunrise, no? Pagbutlak sang adlaw, 5.51 munang aton nga schedule subong adlaw, no? Good morning kay Sister Hazel Paolo na imbang nga bigat pastor. Blessed Thursday po sinabayan nga ano ni? Sinabayan nga isda ang gina-prepare ni hubby ko po. Ano ning sinabayan nga isda? Wednesday pa subong, no? About Thursday na kay Sister Hazel, no? Kay Sister Sheila Maya, Tuesday ba wala gyud may nag-igo sa inyong duha ba? Wednesday pa subong, no? Kag holiday yata, no? Holiday. Yan. Kay teacher ang akong nga partner ti holiday daw. Ha? Mga kauturan naton nga mga Muslim, no? May ara sila sang gina-celebrar. Good morning da kay Joanne, no? Ready na nga ton nga mga tinapay kag Kapidra Jo. Ayan, namuling picture per may napadala ni Joanne. Good morning kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kay Sister Delia Tomas, kay Sis Mercedita Velado Sanchez. Ayan, good morning gid sa inyo. Okay, padayon ta sa aton nga program, no? Ginatanaw ko ang mga prayer concern naton, no? Okay, kag padayon ta, yari ang aton nga meditation subong aga. Padayon naton ang aton nga ginatunan sa libro ni Matthew, no? Matthew chapter 7 verses 15 to 16. Matthew chapter 7, 15 to 16. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Mag-andam kamo sa hindi matuod nga mga propeta. Nagapalapit sila sa inyo nga daw sa mabuot nga mga karnero. Pero ang matuod pareho sila sa mabangis nga mga ido. Makilala ninyo sila paagi sa ilang mga buhat. Pareho balas ang tunokon nga kahoy-kahoy, wala ini nagapamungas ang higos o kunubat. Verse 17, tanaunta na lang, no? Ang maayong kahoy nagapamungas ang maayo, pero ang malain nga kahoy nagapamungas ang malain. Next verse, ang maayo nga kahoy hindi makapamungas ang malain, kag ang malain nga kahoy hindi makapamungas ang maayo. Ang tanan nga kahoy nga wala nagapamungas ang maayo, ginatapas kag ginasunog dayon. Gani ang hindi matuod nga mga propeta, makilala ninyo sa ila mga buhat. Yan. So, Matthew chapter 7, 15 to 20. Ini nga

0: Kagak. Otomatik, no, hindi tanan. So we have to be very, very careful. Kag na istoryahan taman nga ang basihan naton permi isang pulong sang Ginoo, no. So everything nga mabasa naton, mga batian, iano naton na i-consult naton sa pulong sang Ginoo. Kung matuod gid bala, no. Kag ikaduha, tanaw naton ang ilang mga buhat, no, ang ilang prutas. Kung ginkumpara sila ni Jesus sa kahoy, no, kaya ang maayo nga kahoy hindi magpamunga na sang malain. So by their fruit you shall know them, no. Hindi pwedeng nagawali lang isa ka tao, mapati ka na dayon, no. Kay damo sa makawali, damo makamemorize sang mga bersikulo, damo sang maayo maghambal, no. Kunara sa stage, maayo gid, no, maayo magdala sang iyang kaugalingon. Or maybe kung sa social media na, damo gid siya followers, no. Di makaisip gid kita dayon nga kung damo followers, siguro okay ni, no. Tanan niya nga ginhambal, maayo. Ayan, so tanawon naton ang ilang ginaproduce nga prutas, ang ilang mga buhat, no? Paano sila nag-handle sang kwarta, nag-tratar sang ila pamilya, kung ginakorek sila, paano sila nag-respond, no? And then thirdly, muling istoryanta subong, inang ang aton nga discernment, no, ang abilidad tabla nga makilala ang tama, ang mali, no, ang insakto kag ang hindi insakto. Mag-umpisa ina sa pagkilala naton kay Kristo, no. So paano naton makilala si Kristo? Pagi sa revelation sang Ginoo sa iyang pulong, no. Na record ina, no, sa Biblia. So the more we read the Bible, the more we study and meditate, the more nga makilala naton ang aton nga Ginoo, no? Kay gin-reveal niya ang iyang kaugalingon sa aton pagi sa special revelation, and that is the written word. So una iya, kung nagkaroon sang chance pareho sa mga Israelites nga nakita gid nila in person si Jesus, no, more than 2000 years ago. Nakita gid nila in person, nabatian nila nga nagwali, nabatian nila nga nagapanudlo, nagahimo sa mga milagro. Di manami man nga nakita mo gid, naging eyewitness ka gid ni Jesus. But even then, kung nagabasa ka sang pulong sang Ginoo sang Biblia, then makita mo nga makilala mo lang gihapon ang Ginoo as if you are walking with the Lord, no. Samtang nagabasa ikaw, naga-journey ikaw sa pulong sang Ginoo, you walk with Jesus, you hear him teach. So kung amo na nga aton nga ginahimo, no, ginakilala naton siya. Ginakilala naton siya sang maayo, sang madalom, ginaistudyohan naton ang iyang kabuhi with the purpose nga para nga ang aton kabuhi ma-pattern man naton sa iya, no. And so by doing that, nagkakaroon kita sang discernment, no, kay we learn more and more about Jesus, about His words, about His teaching. Ti nagadamo ang kamatuoran sa aton na una kag tagipusoon. And since ang discernment is knowledge or truth based, nagataas man ang imong discernment, no. Hindi na pwede yang may discernment kang way ka mang gatuon, way ka mang study. Hindi na siya pwede, no? nablang daw all of a sudden, yun, bigla ka lang nagkaroon siyang discernment. Hindi na siya muna, no? It's a process. Tandaan tagid na pirmi, no, nga discernment is truth-based. No, nakabase siya sa kamaturan. So the more nga nagatuon ikaw, the more nga damo ikaw mabalaan nga kamaturan, especially sa pulong sang Ginoo, then ang imo discernment nag-improve, nagataas. No, ang level of discernment mo nagataas. Kaya nga, damo ka sang kamaturan nga nahibalaan. And so when there are false teachers, when there are wolves in sheep's clothing, makilala mo sila, no? Kaya nga, pag may gumawa na naiya nga pulong sa ilang baba or may nakita ka nga hulag nila, mabalaan mo dayon nga piki kay damo ikaw yasang nabalaan nga kamaturan. So pag mabatian mo na, balaan mo nga piki na dayon, no? Madiscern mo dayon, no? Ayan. So, knowing the Lord, knowing the true shepherd, develops your discernment. But more than that, no? More than sa pagkilala sa mga counterfeit ng mga teachers, more than that is kinanglan kilalaho naton si Kristo, kay si Kristo ang kamaturan. When we study the Bible, we realize that truth is not just knowledge, but eventually, truth is a person. Ang kamaturan, hindi siya theory lang, hindi siya itong mabasa talang, no? Kundi nga ang kamaturan is the Lord Jesus Himself. Siling ni Jesus, I am the way, I am the truth. So when you know Jesus, you know the truth. Okay? Pareos ang permi naton ng illustration nga ang mga bank tellers, wala lang nila ginaistudyuhan ang counterfeit nga kwarta, kundi nga nag-spend time sila sa pag-uyat sang urig nga kwarta. Dito sila nag-spend time. Kaya kung pamilyar ka kaayo sa urig, pag-uyat mo palang sang piki, balaan mo na dayon, no? Paglantaw mo palang, balaan mo na dayon. Kaya nga, you are familiar with the genuine. Okay? So, muna siya, no? Dapat, pamilyar kita sa kamaturan. Pamilyar kita kay Kristo. Kilala naton si Kristo. No? Kung may magpalapit bala sa aton, kagpamangkuton kita kung kilala ta si Kristo nang makahuugid kita, no? Kay nga, kay gabasa kita sang pulong sang Ginoo, no? We learn about the person of the Lord, we learn about His teachings, we learn of His life. Kay siya ang pinakadako naton nga leksyon, no? More than His teachings, Jesus Himself is our greatest lesson. We know Him, we experience Him as we spend time with Him. The closer nga nagalakat kita kaupod si Kristo, then the more sensitive kita sa iyang tingog, sa iyang mga pagpanudlo. Especially kung may mabatian kita sa pagpanudlo nga nagakontra sa panudlo sa aton nga Ginoo. Diba? So the more that we understand the grace of God, the more nga ma-recognize naton ang mga hulag nga hindi grasya ang basihan, no? Pareho sa mga Pariseo, no? Who are legalistic, no? They stick to the law. But in the process, they forget about being gracious. So the more nga ma-understand naton ang pagkatao ni Kristo, His generosity, His holiness, then the more we recognize the teachings of true Christianity, hindi lang itong mga prosperity gospel, no, ng mga ebanghelyo balang pulyot sang iban nga mga teachers para magitik-itik lang sa imo nga talinga bisan hindi na tuya mo ang matuduod ng ebanghelyo, no? Masiling na sila nga kung ala ka na kay Kristo, dapat huwag ka na gamasakit, dapat hindi ka na pigado. Ginimo nila si Jesus nga economic savior. Di hindi na iya matuod, no? Okay? Kay diri sa kalibutan, no? Siling ni Jesus, damo kita sang mga pagtilaw, no? It is with many trials and tribulations that we will enter the kingdom of God. Nami man tani kung wala sang kasakit, no? Pero siling ni Jesus, part gidina, no? Kay tiyang aton nga kalibutan na latom sang sala. My sheep listen to my voice, and I know them and they follow me. Siling ni Jesus sa John chapter 10 verse 27. Okay? So, yan. Kilalaon naton si Kristo kay amo na ang mag tudlo sa atong kung anong matuod ka kung anong hindi. Good morning kay Ma'am Hides Villanueva na may aga sa inyo dan ni Toto, no? Kay Buko Martyr, sila niya may aga Pastor Alex, salamat sa Ginoo, ginbugtaw naman niya kita. Greetings sa inyo dan, no? sa Marbebe Compound sa Purok Magsaysay. Kay Aisa, kay AJ, kay Aisel, kay Azalea, kag sa inyo Pastor, no? Si Pastor Rene Bartolome. Kag sa asawa niya, kay Ate Myra. Good morning sa inyo, dira. Okay, wala na kita sang oras, no? Kag magapangamuyo kita. Ginoo, subong nga aga, nagapasalamat kami sa imong mga lesson, and we bring to you ang mga concern namon. Kay Doc Jerry Caras Cordero, we pray for madasig naman nga pag-recover. Kay Pastor Eleazar Coelho, kagamuman, kay Pastora Annabelle, may mga kautura namon nga nagabinatyag sa ilang mga kalawasan. Sa mga kapamilya namon Ginoo nga nagabatyag man, we pray for healing, your restoration, your strength, your wisdom, your provision sa kada adlaw. Ginoo, salamat gid kag nagasali gid kami nga i-sustain mo kami Ginoo sang imong grasya, sang imong protection subong adlaw, especially sa mga nagabiyahe. Salamat gid. This is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Good morning kay Chona Deli. Good morning Daybreak. Good morning Pastor Alex. Siling niya may aga man dira kay Sister Geng Esteban, no? Good morning Pastor Alex. May aga sa inyo dira. Kay Greg Tanghian, may aga sa inyo ni Sis Yoli. Good morning Pastor Alex. God bless us all. Kay Brad Marcelo Espinosa. May aga gid, no? Kag naubusan na kita oras. Sa liwat, nagapamaalam ako sa inyo. Kag maluwi ginupda na naman kita buwas nga adlaw, no? Aliwat ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig. Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: makasulod sa generian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabuton sang akon amay nga yara sa langit. Madamo, ang magasiling sa akon sa tong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imungalan? Kag sa imungalan magsubol sa mga yawa? Kag sa imungalan maghimo sing madamo nga buhat nga gamhanan? Kagnyan, pahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manubuhat sang kalautan. Ano ang kamatuoran diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Nagapanawag sila sa aton Ginoo, Ginoo, Ginoo. Apang masubo diri, kay kon aton niya lang taon, anong ginambal sa Ginoo sa iladra? Wala ko kakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manubuhat sang kalautan. Anong ginabuhat diri nila? Nagpanagna sa iyang ngalan, nagwali sila sa ngalan ni Kristo Jesus. Hindi lamang amo sina, nagpangayo sila, nagpangsubol sila sa mga yawa sa ngalan ni Kristo Jesus. Kagsubong man, nagimo sa madamo nga mga mirakulo sa ngalan ni Kristo Jesus. Pero nang ambal diri sa aton Ginoo, manugbuhat sang kalautan. Ano iyan ang rason dira? Kay kun aton nga lang taon, ang dako nga kinalain amo nga kilala nila si Kristo Jesus nga ila Ginoo, pero sa pagkamatuod, hindi nila Ginoo. Kaya nga man, si Kristo wala makakilala sa ila. Paano ini? Kay wala sila sing relasyon sa kay Kristo, kag si Kristo wala man sing relasyon sa ila. Amo ni may isa ka managuli katahom sa iyang observasyon sa sinibalang dinalan, no? It is possible for one to proclaim the grace of God but never had possessed it. Pwede gali nga mawali, mahambal ang bugay sang Diyos, ang espirituhanon niya kamatuoran, pero wala gali na angkon naton. Nadunduman niyo si Herodes, anong ginambal niya sa mga manginalamon? Niya, gadto kamo to sa Bethlehem. Kag kun makita ninyo ang bata, balik kamo. Kay masimba man ko, subo nga nagsimba kamo sa iya. Ining pulong nga pagsimba nga gingamit niya, amutong tutuod gid na pulong matutuod niya pagsimba. Ang problema lang, kay ang ba-ba niya lang ang nagambal, ang iya tagiposon wala. Amo man ining makita na tundri sa sininga dinalan sa kasulatan. Gani kon aton gali nga o si Saon, pwede gid gali ang mga pulong nagkakawa sa aton ba-ba, Christian. Ang mga ginabuhat naton, Christian. Pero ang aton tagipusoon, un-Christian. O kon non-Christian. Kaya nga man, wala kita sing relasyon. Kay matuduod gali nga relasyon, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga ikaw nagtuo. Kag ang ina nga pagtuo, nag-upod sa ginatawag naton pagtuman. Kay ang pagtuman, amo ina ang pruweba nga ikaw tumuluo ni Kristo Jesus. Anak ikaw sang pamilya sang Diyos. Pumuluyo ikaw sa ginarian sang aton na Diyos. Gani abyan, usisaon naton ang aton kaugalingon. Madutuod di bala na Kristohanon kita? Basi kung nagasunod-sunod lang kita. Basi nagakopya-kopya lang kita. Ining pulong bala nga ginagamit sa aton, gaya-gaya. Pero naibaluan naton nga hindi ina makakambyo sa aton kabuhi. Na makakambyo sa kabuhi naton, amuya si Kristo Jesus. Padayon nun naton, inong pagtuon naton sa madaso naman ni broadcast naton. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Eh di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President patuloy na sinuri sa 18th araw ng impeachment trial. Marami pang lumantad na katotohanan at detalye sa pagliliti sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, DOE target bawasan ang system loss sa kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Patuloy ang naging paghimay sa impeachment trial sa paraan ng paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong pisong confidential funds. Para sa detalye at iba pang mga developments sa impeachment trial, narito si Kael Garcia.
6: Sinuri sa 18th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang paggamit at pagkuha ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ayon kay OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, walang confidential funds ang OBP bago ang termino ni Duterte Carpio, kaya humiling ito ng 250 milyong piso sa Department of Budget and Management. Samantala, naging sentro rin ng pagdinig ang 150,000 pesos personal funds na inilabas umano ni Ortonio para sa isang security-related expenses na hindi pa rin niya natatanggap bilang reimbursement. Iginiit naman ng depensa na walang direktibang naguutos sa government employees na mag-abono para sa gastusin ng gobyerno. Hiniling din itong alisin sa record ang ilang pahayag ng prosekusyon na umano'y nagbibigay na ng konklusyon bago matapos ang paglilitis. Patuloy na sinusuri ng impeachment court ang mga dokumento at testimonya kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng OBP. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Kaugnay nito, marami pang lumantad na katotohanan at mga detalye sa 18th araw ng pagliliti sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Impeachment Court. Ang ulat hatid ni Babylyn Cacho resulta.
7: Marami pang napatunayan si Attorney May Divina Gracia sa kanyang pagtatanong o direct investigation kay Assistant Secretary at Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa 18th araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Kabilang narito ang paglalaan ng bayad sa mga programang hindi pa naman tiyak na napaglaanan ng halaga bago nakuha ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Marami ring lumabas sa paglilitis na hindi ordinaryong isinasagawa sa regular na paggamit ng pondo ng pamahalaan o kabangyaman tulad ng hindi pagkakaroon ng opisyal na mga resibo sa pagbili ng mga gamit na tulad ng computer, upuan at lamesa. Naibunyag ding nadagdagan ng humigit-kumulang 300 katao ang security detail ng Vice Presidente na pawang mula sa Armed Forces at National Police. Ang tinig ni na Prosecutor Attorney May Divina Gracia at Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
8: Yung reconfirm na mandato talaga ng VPSPG na panatilihin ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba?
9: That's part of the duties and responsibilities of the VPSPG.
8: Correct. It will also confirm na beginning October 2022 and during the entire relevant period, the Vice President already had at least 470 protective security personnel or protective agents. Tama ba?
9: As to the exact number, ma'am, of the VPSPG personnel, I cannot comment, ma'am, but there's a unit that handles the security of the VP, which is the VPSPG.
7: Kaugnay nito ang paggamit ng confidential funds upang umano'y tiyakin ang kaligtasan ni Duterte Carpio kahit wari ay wala namang mataas na panganib sa kanyang kaligtasan, ayon kay Ortonio. Sa bandang huli, mismong si President o si Presiding Officer Francis Escudero na ang naglagom ng mga nailantad na mga katotohanan sa paglilitis.
10: Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund, mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AOM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa mga sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not?
9: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
7: Samantalay, umapela ang Vice Presidente sa paraan ng kanyang mga abogadong iwasan ng prosecution panel ang paggamit ng mga katagang tulad ng scam o scammer sa paglilitis bilang pagbibigay respeto sa pormalidad ng impeachment court. Inaprubahan naman ito ni Escudero at humingi ng paumanhin sa korte si Attorney Divina Gracia na gumamit ng katagang ito sa kalagitnaan ng paglilitis. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita, dininig ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang oral arguments sa motion ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay kaugnay ng 3 counts ng grave threats laban sa kanya. Giniit ng kampo ni Duterte Carpio na may immunity umano ang isang nakaupong impeachable official at hindi dapat kasuhan habang nasa termino. Samantala, sinabi ng Department of Justice na may prima facie evidence o sapat na batayan para ituloy ang kaso at may makatwirang posibilidad posibilidad ng conviction. Nilinaw din ng DOJ na magkahiwalay ang impeachment at criminal proceedings at maaari itong umusad ng magkahiwalay. Nag-ugat ang kaso sa kontrobersyal na pahayag ni Duterte Carpio noong 2024 laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Humiling din ang kampo ng pangalawang pangulo na ipagpaliban o bawiin ang paglalabas ng warrant of arrest. Hinihintay pa sa ngayon ang resolusyon ng korte sa mosyon ng Vice Presidente.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
5: Southwest monsoon ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Ang Zambales ay may manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.5 hanggang 31.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dako 6:12 ng gabi.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Department of Energy target bawasan ang system loss sa kuryente. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan, hatid ni Shaira Gabornes.
11: Plano ng Department of Energy o DOE na maglagay ng bagong electric meters at mas maayos na power lines para mabawasan ang system loss o kuryenteng nawawala sa transmission at illegal na koneksyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isasagawa ito sa apat na yugto kabilang ang pag-aayos ng reporting at pag-update ng databases ng mga electric cooperative. Target ng DOE na sa stage 4 ay tuluyang maalis ang losses dahil sa pagnanakaw ng kuryente at meter tampering kabilang ang paggamit ng mga illegal na jumper. Hinimok naman ni Garin ng publiko na isumbong ang mga illegal na koneksyon sa eGovUp habang tinatayang aabutin ng isang taon ang pagpapatupad ng mga hakbang. Sa iba pang balita, iminungkahi ng Securities and Exchange Commission o SEC na gawing mas madali ang pagsisimula ng negosyo sa Pilipinas kabilang ang panukalang One Business Start Date. Sa ilalim nito, maaaring magsimula ang isang kumpanya ng operasyon kapag nakuha na ang SEC registration o pangunahing regulatory license kahit may hinihintay pang permit mula sa ibang ahensya. Ayon kay SEC Chairperson Francisco Ed Lim, layunin itong bawasan ang oras at gastos sa pagsisimula ng negosyo habang patuloy ding inaayos ang iba pang regulasyon sa capital market. Kasama rin sa plano ng SEC ang pagpapalawak ng digital services, pagpapalakas ng financial literacy at pag-uugnay ng Philippine capital market sa iba pang merkado sa ASEAN. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 73 centavos sa US dollar, 44 pesos at 61 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 44 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
5: Abangan sa ating pagbabalik, Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero umaasang matatapos ang impeachment trial ngayong taon. COA isinusulong ang pag-amyenda sa rules sa confidential at intelligence funds. At sa palakasan, Iyala at Ogur Aliasime, tapos na ang kampanya sa US Open Mixed Doubles.
2: Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Balik-balitaan tayo. Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero umaasang matatapos ngayong taon ang impeachment trial. Para sa detalye, narito si Shaira Gabornes.
11: Umaasa si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na makukumpleto ngayong taon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos itanong ni Senator Juan Miguel Subiri kung matatapos ang impeachment trial bago ang December break dahil kasabay nito ang deliberasyon ng Senado sa 2027 national budget. Ayon kay Subiri, kakailanganin pagsabayin ng mga senador at kanilang staff ang impeachment proceedings at mga pagdinig sa budget na maaaring umabot hanggang Webes, Biyernes at Sabado. Sinabi ni Escudero na kakailanganin munang hintayin ang schedule ng Senate Finance Committee bago maitakda ang mas tiyak na calendar ng impeachment proceedings at kailangan ding mabigyan ng sapat na oras ang Senado para sa pagtalakay at pagpasa ng 2027 national budget bago matapos ang taon. Sa iwalay na press conference naman, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na naniniwala siyang nais na rin ang magkabilang panig na matapos sa lalong madaling panahon ang impeachment proceedings.
12: I think both parties would like to finish this as early as possible. In fact, kahit ng ating Vice President at kliyente namin, nagsalita na rin na gusto nang mapabilis ng impeachment. Kasi syempre, yung taong bayan din, no? Titingnan din nila kung, di ba, yung titingnan natin kung interesado pa ba yung taong bayan sa mga nangyayari. So, I think it's an interest of, it's everyone's interest na matapos to sa lahat ng madaling panahon. Para sa ngayon, you know, we as a nation can move on kung ano man magiging hatol dito sa impeachment proceedings na ginagawa.
11: Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita, planong amyendahan ng Commission on Audit o COA ang mga patakaran sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malinlin, lumitaw na sa mga nakaraang pagdinig ang ilang bahagi ng kasalukuyang rules na kailangang repasuhin. Kabilang dito ang acknowledgement receipts at paggamit ng aliases, mga dokumentong magsisilbing patunay ng matagumpay na operasyon, procurement at saklaw ng audit sa confidential at intelligence funds. Titingnan din kung may mga limitasyon sa pag-audit ng mga pondong ito at ang security clearance na kailangan ng mga state auditor. Ayon sa Joint Circular Number 2015-01, tinatakda ang guidelines sa entitlement, release, paggamit, reporting at audit ng confidential at intelligence funds. Inilabas ito noong 2015 ng COA, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Department of National Defense at Governance Commission for GOCCs. Ayon sa COA, makikipag-ugnayan ito sa mga concerned agencies para repasuhin ang kasalukuyang mga patakaran.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, nagsasagawa ang Office of the Ombudsman ng lifestyle checks sa 107 mga opisyal. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagsusuri sa mga issues sa mga flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari pang madagdagan ang mga isa sa ilalim sa lifestyle check habang kumukuha ang kanilang tanggapan ng impormasyon patungkol sa mga opisyal ng Bureau of Customs, Land Transportation Office at iba pang revenue generating agencies kabilang ang Bureau of Internal Revenue. Samantala, sinabi ng Ombudsman na mahigit 7 bilyong piso ang inirekomendang budget para sa ahensya sa 2027. Humihingi ito ng karagdagang 6.853 billion na malaking bahagi ay para sa pagbili ng bagong office building. Kabilang din sa hinihinging pondo ang pagtatatag ng Ombudsman Marshall na tututok sa enforcement at security functions, kabilang ang pagsisilbi ng subpoena at iba pang official processes. humiling din ang ombudsman ng mahigit 148 million pesos na karagdagan na confidential funds habang nasa 55 million pesos ang inirekomendang confidential fund allocation para sa tanggapan. Nang tanungin kung minomonitor ng ombudsman ang impeachment proceedings, sinabi ni Remulla na may unit silang aktibong sumusubaybay sa paglilitis para matukoy kung may mga kasong maaring mauwi sa investigasyon o prosecution.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako naman, state of calamity idineklara sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
13: Idineklara ang state of calamity sa Mamburao, Occidental, Mindoro matapos malubhang maapektuhan ng mga weather disturbance at habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking pinsala ang naitala sa agrikultura, infrastruktura at mga kabahayan habang nagpapatuloy ang assessment sa lawak ng pinsala. Patuloy rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Samantala, sinuspinde ng University of Cebu, Banilad ang klase matapos iulat ang umanoy shooting threat kahapon, Agosto 25. Ayon sa universidad, hindi nakapasok sa campus ang individual dahil sa pagpapatupad ng mahigpit na security. Patuloy na bineberipika ng pulisya ang kredibilidad at pinagmulan ng banta. Sa iba pang balita, mapayapa pa rin ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ilang linggo bago ang unang parliamentary election sa September 14. Ayon sa Commission on Elections, isa pa lamang ang naitalang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Kabilang dito ang pag-abang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa noong August 15. Nadagdagan na rin ang seguridad sa rehiyon para matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nabigo sina Alex Iyala at Felix Auger Aliassime sa kanilang unang laban sa US Open Mixed Doubles. Tinalo sila nina Elina Svitolina at Gail Monfils 4-1-4-1 sa loob lamang ng 39 na minuto. Dahil dito, abante na sa quarterfinals sina Svitolina at Monfils.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Muli naman nagpakitang gila si Filipino swimmer Alizon Ruiz matapos languhin ang 24 na kilometrong ruta mula Leyte patungong Bohol. Umabot sa 11 oras at 16 na minuto ang kanyang tuloy-tuloy na paglangoy. Pinaniniwala ang siya ang unang babae na nakakumpleto ng naturang ruta at iniyahanda na rin ang dokumentasyon para sa kanyang ratifikasyon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Malacañang sinusuri ang posibleng pagbabawal sa Facebook at ilang gaming apps. Panukalang itakda ang Setyembre bilang Bullying Awareness Month aprobado ng Kamara. At sa ibang bansa, Iran nagpahayag ng planong pagganti sa pinaigting na sanctions ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
5: Bukas ang Malacañang sa panukalang ipagbawal ang Facebook at ilang gaming apps kung mapatunayang nakasasama sa mga kabataan at sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggal sa mga gaming app at iba pang platforms na may mapanganib na epekto sa publiko. Nauna nang sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinag-aaralan nito ang posibilidad na ipagbawal pinagbawal ang Facebook dahil sa mga maling impormasyon at pag-aabuso online. Sinabi ni Castro na dapat managot ang mga social media platform kung hindi sila kumikilos laban sa karahasan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ngunit nilinaw niyang hindi nito nililimitahan ang malayang pagpapahayag. Mari pa rin anyang magpahayag at pumuna sa pamahalaan ang publiko, ngunit iba umano ito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ngayon, wala pang ipinatupad na pagbabawal at pinag-aaralan pa lamang ang nasabing panukala.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Inaprobahan naman ng House of Representatives ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10134 na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang National Bullying Awareness and Prevention Month kada taon. Nakakuha ang panukala ng 245 na botong pabor, walang pagtutol at walang abstention. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa mga kabataan laban sa pang-aabuso, kalupitan at pagsasamantala at isulong ang ligtas na paligiran sa pag-aaral at pantay na access sa dekalidad na edukasyon. Kapag naging batas, ang Department of Education kasama ang National Youth Commission at ang Council for the Welfare of Children ang bubuo ng taunang programa para dito. Ilang panukala rin ang inaprubahan sa ikalawang pagbasa, kabilang ang House Bill 10559 na naglalayong palakasin ng occupational safety and health standards sa pamamagitan ng pagsasama ng mga hakbang na angkop sa epekto ng climate change.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Nagbabala ang Iran na gaganti matapos magpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa Tehran. Apektado ng hakbang ang 60 individual, mga organisasyon at sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na nakahanda silang tumugon sa mga bagong hakbang ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Samantala, inanunsyo ng Canada ang counter-tariffs laban sa mga produkto ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng halos 20 bilyong dolyar. Saklaw nito ang nasa 700 produkto at magiging epektibo sa Setyembre 8. Ito ay tugon sa mga bagong taripa ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, bagong diwa.
5: Mula po ito sa ika-apat na kabanata ng Efeso, talatang 25. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan.
2: Bagong araw, bagong balita.

0: Bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:56 ng umaga.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal, Save the Children nagpatigayon sang Child Safe Journalism Training sa mga media practitioners sa Coronadal. LGU Coronadal, CBDRP accredited na. 2026 BPCEP pre-evaluation send-off ceremony ginpatigayon sa Coronadal. Wanted person sa Tiboli South Cotabato arestado sa manhunt operation.

0: utod apilason sa pagluwas o pagsalbar sa iya utod nga may special needs sa natigayon nga sunog sa Jensen. O naglungtad nga sunog sa Jensen, DILG kag PYDO Sultan Kudarat ginpabakod ang SK Governance kag Youth Development. Bag-o nga dialysis machine ginhatag sa People's Dialysis kag Diagnostic Center sa Tacurong. DTI Sarangani ginpabakod ang mga food MSME sa Malungon. 34 ka motorsiklo na kumpiskar sa Kidapawan City Police sa operasyon kontra Bora Bora. Mga pamatan-on naghiwat sang voter education drive para sa piniliay sa BARM. Masobra 20 ka planta suno pa ginhimo sa substandard kag radioactive nga bakal suno sa NBI sa Davao. Sa balita national, DOH nagdugang sang leptospirosis fast lane sa 33 ka ospital. 106 ka barangay sa Cordillera yara sa risgo sang landslide kag flash flood bangod sa habagat. Ikatatlo nga 8-car electric multiple unit train set nakaabot na sa pungsod. Para sa aton na balita sa luwasang pungsod, Canada magpatuman sang tubtob 50% nga counter tariff sa mga produkto halin sa US. US ginkakas na ang Syria sa tala sang mga state sponsor sang terorismo. Syria nagalaom nga magapadayon ang negosasyon sa Israel angot sa security deal. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Nagpatigayon ang Save the Children kabulig ang Philippine Information Agency o PIA 12 sang learning session para sa mga media practitioners sa South Cotabato adlaw sang Martes iniginhiwat sa The Farm at Carpenter Hill, Corona del City. Gintalakay ang Strengthening Child Safe Journalism nga isa ka praktikal nga pagsulundan kagiya para sa mas responsable nga pag-report may kaangtanan sa mga bata. Tinutuyo sang aktibidad nga pabakuron ang ihibalo sang mga journalist sa child safe journalism kag responsable nga komunikasyon. Lakip sa mga gintalakay ang 2024 Revised Guide for Media Practitioners on the Reporting and Coverage of Children na naghatag ligwa sa pag-proteher sa privacy, dignidad, kaluwasan kaga ikaayos sa mga bata sa media coverage. Ginhatagad pagtagadman ang prinsipyo sang best interest of a child sa kada pag-report, ilabi na ang mga sensitibo nga kaso. Balita! May kaangtanan sa mga minor de edad. Nagtambong sa pagabansay ang mga lokal nga media practitioner. Lakip ang mga katapos ang PIA South Cotabato kag City Information Office, Provincial Information Office sa siyudad sang Corona del paagi sa nasambit nga learning session tinutuyo sang Save the Children kag PIA 12 nga mapalig-on ang koordinasyon sang mga lokal nga media kag maduso ang mas responsable kag child sensitive nga pag-report. Ginaexpektar nga magamit sang mga nag-intra ang mga natun-an sini agud makadulong sang husto mahinungdanon kag makatao nga balita samtang ginaprotehiran ang kinamatarong kag ikaayos ang kada bata. Alas 7:30. Accredited na sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o kung CBDRP ang lokal nga gobyerno sang Coronadal matapos mag-issue sang sertifikasyon ang Department of Health o DOH-12 para sa 15 ka barangay nga nakakumpleto sang accreditation requirements sininga Agosto 24. Lakip sa mga barangay nga nakakuha sang CBDRP accreditation ang Asomcion, Avancenia, Kakub, Carpenter Hill, Concepcion, Esperanza, GPS, Morales, San Isidro, San Jose, San Roque, Santa Cruz, Zone 1, Zone 2, Zone 3, kag Zone 4 o Zone 4. Ginakabig naman nga drug-free ang barangay Asomcion. Ang CBDRP accreditation na magserbi nga pagsulundan sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA 12 sa proseso sang pagkilala sa mga barangay isip drug cleared. Samtang walo naman ka barangay ang nag-aplikar kag ginaprubahan sang PDEA para mapabilin ang ila status isip drug cleared nga barangay. Lakip diri ang Avancenia, Kakub, Esperanza, Mambukal, Morales, Namnama, Paraiso kag Santo Niño. Kadungan sinigin hangkat ni City Mayor Erdin de Araquil ang liderato sang lima ka barangay nga wala pa nakaangkon sang drug cleared status nga padayon magpanikasog agud nga maangkon ang nasambit nga pagkilala. Lakip diri ang GPS sa Ravia Rotonda, New Pangasinan kag Tapland. Ginauhag ni Araquil ang mga barangay nga pabakuron ang ila barangay anti-drug abuse council kag ipakita ang pag-on nga panindugan sini sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gintalakay naman sang alkalde nga preparado nga magsuporta ang lokal nga gobyerno paagi sa City Anti-Drug Abuse Council agud mabuligan ang mga nabilin nga barangay nga maangkon ang tinutuyo sini nga mangin drug cleared. Sa dugang pangabalita lokal, ginhiwat sini nga Lunes ang 2026 Barangay Purok and Sitio Empowerment Program o kon BPSEP pre-evaluation send-off ceremony isip kabahin sang ginpabakod nga pagpreparar, koordinasyon kag paghiliusa para sa nagahilapit nga assessment kag evaluation sang 27 ka barangay sang siyudad sang Coronadal. Ginplastar ni City Planning and Development Coordinator kag BPSEP Secretariat Task Force member Nanette Sese ang pinal nga schedule sang BPSEP evaluation agud masiguro ang maayo kag organisadong dalagan sang pagsusi sa kada barangay nga magpaidalom sa assessment sa masunod nga semana. Samtang pakilala naman ni City Local Government Operation Officer kag BPSEF Evaluation Committee Chairperson Jennifer Fernandez ang evaluation team kag mga evaluator nga magapanguna sa pagsusi sa performance sang mga barangay. Sa iya mensahe gin pahayag ni BPSEF Technical Consultant Agnes Daguro ang mga ipatigayon nga orientasyon na para sa mga evaluator agud masiguro ang maayo patas kag parehas nga proseso sang assessment. Ginhatagan pagtagad ni Daguro ang importansya sang standardized evaluation process, credible performance rating kag hugot nga pag-organisar sang pagsusi sa BPSEP framework. Tinutuyo sang evaluation nga masiguro ang isa ka maayo patas kag madinalag-on nga pagpatigayon sini para sa 27 ka barangay sang syudad isip kabahin sang pagpalig-on sang ilang mga programa kag inisyatibo para sa mga purok kag sitio. Alas 7:35. Arestado ang isa ka 23 anyos nga wanted person matapos ginhiwat sang mga otoridad ang manhunt operation adlaw sang Lunes, banda alas 11:30 sang aga sa sitio Lamsine, Barangay Sinulon, Banwa sang Tiboli. Ginpangunahan sa 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company ang Operasyon Isip Lead Unit kabulig ang Tiboli Municipal Police Station sa pagpanguna ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romy Castañares. Ang operasyon nagresulta sa pag-arestar sang suspect na ginkilala kay alias Christian, isa ka soltero mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Ginarestar ang suspect sa bisa sang warrant of arrest angot sa kaso nga robbery by the use of force upon things in a inhabited house. Ang warrant ginpagwa sang 11th Judicial Region Branch 45 Surala South Cotabato sa tong Abril 29 to 2024. Gintalana naman sang korte ang piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado nga nagabalor sang 72,000 pesos. Nakaangkon sang second degree burn sa liog ang isa ka lalaki matapos nga ginsalbar ang iya 26 anyos nga utod nga may special need nga natrap sa sulod sang ila na sunog nga balay sa Purok 14, Barangay Tinagakan, General Santos City. Sunod sa report, pasado alas 7 sang gabi sang Sabado sang naglungtad ang sunog nga naglamon sa duha ka balay sa nasambit nga lugar. Sa isay ni alias Jaren, una nga nasunog ang balay sang ila amay kaginapatihan nga nagumpisa ang kalayo sa bahin sang bodega. Kung sa diin nagatinira ang iya utod nga may special needs. Bisan pa sa risgo sang sunog, sulayan ni Jaren nga magsulod sa nasunog nga balay agud luwason ang iya utod.

apang wala na niya ininaabtan bangod sa grabe kag kung grabe nga paglaptas ang kalayo bangod sa iya paghana sa pag-rescue. Nakaangkon si Jaren sang second degree burn sa bahin sang iya liog. Kagsunod sa iya nadungog o napamatian pa niya ang iya utod nga nagapangayo sang bulig halin sa nasunog nga balay. Apang ginbawian sang kabuhi ang iya utod nga nangin biktima sa naglungtad nga sunog. Padayo naman ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Jensen. Agud matumod ang eksakto nga ginhalinan sang sunog kag iban pa nga detalye sang insidente. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon sang pagsinapol ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG Sultan Kudarat Provincial Office. Kabulig ang Provincial Youth Development Office o PYDO. Lakip ang mga yuka o Local Youth Development Officers o LYDO sa probinsya. Tinutuyo sang pagsinapol nga talakayon ang mga update, hangkat kag koordinasyon sa pagpatuman sa mga programa para sa kabataan kag SK. Ginhatagan pagtagad sang DILG ang gilayon nga pagsumiter sang GEMS for SK requirements para sa calendar year 2026. Lakip ang kompleto kag husto nga means of verification o kon MOVs para sa validation. Gintalakay man ang mga concerns sang LYDO sa angot sa dokumentasyon, compliance, koordinasyon kag pagpatuman sang mga youth program sa ila lugar. Samtang ginapreparar man sang mga LYDOs para sa Linggo ng Kabataan Culmination, subong nga adlaw ang agod kilalahon ang kag i-celebrar ang kontribusyon kag kadalagan sang pamatanon sa nasambit nga probinsya. Liwat nga ginapasiguro sang DILG kag PYDO ang ila o padayon nga pagpakigbuylog sa mga LYDOs. Agud mapabakod ang youth participation kag maayo nga pagdumala sa mga lokal nga programa para sa mga pamatanon. Alas 7:40. Padayon nga ginapabakod sang lokal nga gobyerno sang Tacoronc ang mga serbisyo panglawas sa syudad matapos ginhiwat ang turnover ceremony para sa isa ka dialysis machine nga ginhatag sa People's Dialysis and Diagnostic Center o kon PDDC. Ginpatigayon ang inisyatibo sa pagpakigboylog sang Rotary Club of Tacoronc, Rotary Club of Los Baños kag Rotary Club of Los Baños Makiling isip kabahin sang ila pagsuporta para mapaayo ang access sang mga residente sa importante nga serbisyo medikal. Ginexpektar nga makabulig ang dugang dialysis machine sa pagpabakod sang kapasidad sang PDDC nga maghatag sang dialysis services ilabi na sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang regular nga pagbulong. Suno sa LGU Tacoronc kabahin ang donasyon sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno kag mga kabulig sini nga organisasyon agod nga mapalapad ang access sa healthcare services kag masuportahan ang operasyon sang diagnostic center. Paagi sa nasambit nga partnership, tinutuyo sang LGU Tacoronc kag mga partner sini nga mas mapaayo ang serbisyo medikal kag masabat ang panginahanglanon sa mga pasyente sa syudad kag mga kaiping nga lugar. Balita! Sa dugang pa nga balita lokal, ginpabakod sang Department of Trade and Industry o kon DTI Sarangani ang mga lokal nga food, micro, small and medium enterprises o kon MSMEs paagi sa food safety seminar kag orientation sa business name kag barangay micro business enterprise registration nga ginhiwat adlaw sang Webes. Gintalakay sa seminar ang importante sang katinlo, tama nga sanitasyon kag luwas nga pag
preparar sang pagkaon agud mapabilin ang kalidad sang mga produkto kag maprotehiran ang mga manog bakal. Nagpasalamat ang DTI kay Sanitary Inspector Glenn Garcia sang Municipal Health Office sa paghatag sang mga pahanumdom kaag ihibalo angot sa food safety para sa mga negosyante. Tinutuyo man sang programa nga mabuligan ang mga MSMEs nga mangin formal sa ila pagnegosyo, mapaayo ang ila mga ginahimo sa panginabuhian kag mas mangin malig-on sa pag-atubang sa mga hangkat sa pagnegosyo. Sunod sa DTI sa Rangani, importante ang nasambit nga programa agud mabuligan ang mga lokal nga food business kag mapauswag kag mapabilin ang luwas kag di kalidad nga produkto para sa mga konsumidor. Naglabot sa 34 ka motorsiklo ang ginkumpiskar sa Kidapawan City Police Station matapos ang ginhiwat ng operasyon batok sa mga motorista nga nagagamit sang gahod nga tambutso kon Bora Bora adlaw sang Domingo. Sa pagpanguna ni PNP Chief Police Lieutenant Colonel RG Celeste, ginhiwat ang Uplan Kadlawon, kabulig ang Barangay Peacekeeping Action Team. Kasunod sang nagadamo nga reklamo halin sa mga residente, may kaangtanan sa kagahod, kagamo sa pila ka mga motorista kada 10 oras sang gabi. Gindala sa pagsusi sang Highway Patrol Group kaga LTO ang mga nakumpiskar ng motorsiklo agud matumod ang bayulasyon. Mahatagan sang nagakaigo nga multa ang mga nagapanag-iya sini kag maberipikar kon may mga motorsiklo nga lakip sa na-report nga ginkawat. Suno kaya Police Chief Celeste, hindi magtakop sa isa lamang kaoperasyon. Kagpadayon ang ila kampanya para madakpan ang mga pasaway nga motorista. Tinutuyo sang operasyon nga mapabilin ang kalinong kahapsay kagaluwasan sa mga kalsada ilabi na kun gabi. Para sa dugang pangabalita lokal. Nagpatigayon ang mga pamatanon sang voter education caravan sa ilang mga bulutuan sa Lanao del Sur isip pagpreparar sa unang parliamentary election sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Tinutuyo sang programa nga tudluan ang mga first-time voter angot sa proseso sang pagboto pag dumala sa parliamentaryo kag importante o importansya sang kalinong para sa piniliay. Suno ka Youth Leadership Engagement and Advocacy for Development BARM Project Manager Noel Biadnes. Madamo sang pamatanon ang luyag nga makahibalo angot sa piniliay. May 36 ka student leaders kag peer educators halin sa Balindong, Binidayan, Madamba kag Masiu ang naghiwat sang mga community learning sessions matapos ginpaidalom sa pagbansay. Lakip sa mga talakayan ang regional governance, mga posisyon sa napagapilion, proseso sang pagpili kag mock elections agud ma-experiensyaran sang mga estudyante ang aktual nga proseso sang piniliay. Target sang programa nga malabot ang kapinkulang 1,000 pamatanon nga mga first-time voters sa 4 ka banwa. Ginhatagan pagtagad sa mga pamatanon ang importansya sang pagpili sang responsable paglikaw sa vote buying kaga indi pagpalapta sang sala nga impormasyon.

0: Balita Nasyonal.
1: Ginpabakod sa Department of Health o DOH ang hospital referral system sini bangod sa posible nga pagdamo sang kaso sang leptospirosis kasunod sang malaparon nga pagbaha nga gintugas sang habagat. Sunod sa DOH, 33 ka government hospital sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region kag Regions 1, 2 kag 3 ang nagpatuman sang leptospirosis fast lane o express lane para sa mas madasig nga pag-asikaso sa mga pasyente nga nagapanginahanglan sang gilayon nga pagbulong. Lakip sa mga ospital ang San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center, Rizal Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center kag iban pang government hospitals sa mga napili nga rehiyon. Kasunod sini nagpatuman man ang DOH sang surge capacity management agud masiguro ang nagakaigo nga hospital beds kag supply sang bulong samtang ginapabakod naman ang referral system para sa o para malikawan ang pagginurutok sa mga pasyente sa isa lamang kabalay bululngan. Tugtog Agosto 22, nakatala na ang DOH sang masobra 4,200 kakaso sang leptospirosis sa bugos ng pungsod. Bisan pa mas nubo ini sang 37% kumpara sa masobra 6,800 nga kaso nga natala sa kapareho nga tion sang tinalikdan nga tuig. Padayon sa gihapon nga nagataas ang kaso sini sang nagligad nga semana. Humalin Hulyo 26 tubtob Agosto Agosto 8 naglabot sa 495 ang mga bag-o nga kaso. Pinakamadamo nga kaso ang natala sa National Capital Region, Region 2 kag Region 3. Nagpaandam naman ang DOH nga pwede pa madugangan ang mga kaso bangod ang leptospirosis may incubation period o may incubation period nga 5-15 kaadlaw. Nga pwede makuha ang impeksyon halin sa exposure sa tubig baha. Ginapahalong ang mga residente sa 106 ka barangay sa Cordillera o Cordillera Administrative Region o CAR nga natumod nga may mataas nga risgo sa landslide kag flash flood bangod sa padayon nga pag-ulan tugas sang habagat. Nagpaandam ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Cordillera sa posible nga pagkatipag sang duta kag pagbaha kag ginaawhag ang mga lokal nga gobyerno nga mangin preparado sa posible nga pagbakwit sang mga residente nga yara sa peligroso nga lugar. Ginamanduan ni MGB Cordillera Regional Director Socrates Gerlan ang mga lokal nga gobyerno kag Disaster Risk Reduction Councils nga hugot nga imonitor ang mga lugar nga naga-experiensyar sang makusog nga pag-ulan ilabi na ang mga komunidad nga lapit sa mga suba. Sa tala sang MGB, pinakamadamo ang high-risk area sa Kalinga nga naglabot sa 50, lakip ang mga lugar sa Tabok City, Pinokpok, kag Rizal, partikular sa Barangay Liwan. May 24 ka landslide prone areas naman sa Benguet, lakip ang Atok, Bukod, Itogon, La Trinidad, Tublay kag Baguio City. Samtang may 22 ka high risk areas sa Ifugao, partikular sa Aguinaldo kag Alfonso Lista, 7 sa Mountain Province sa Paracelis kag 3 sa Apayao sa Corner. Inexpektar nga makatala sang 50 tubtob 200 ka milimetro nga ulan sa pila ka bahin sang Cordillera sa sulod sang masunod nga 7 ka adlaw. Para sa ulihi nga balita nasyonal, naglabot na sa pungsod ang 8 ka 8 car electric multiple unit train set nga halin sa pungsod Japan para sa North South Commuter Railway Malolos Tutuban segment. kasamtangan ini nga ginapaidalom sa importation process ang Bureau of Customs kag nakatala na nga pagadalhon sa Malanday Depot sa Valenzuela City. Yun payag ni Transportation Secretary Banoy Lopez nga on track ang mga konstruksyon sa 147 kilometro nga NSCR system nga may 35 ka istasyon nga magasugpon sa Central Luzon, Metro Manila kag Calabarzon agud mapadasig ang biyahe sa mga commuter. Ginapasiguro man sang talatapan nga mag-aagi sa id-id nga inspeksyon ang mga train set kag ang kalidad sang mga ini agud nga masiguro nga luwas kag yara ini sa maayo nga kondisyon para sa benepisyo sang mga Pilipino. Target sang Department of Transportation nga maumpisahan ang partial operation sang NSCR para sa ruta nga Valenzuela hasta Malolos, Bulacan sa fourth quarter sang tuig 2027. Ginabulubanta nga 800,000 kapasahero ang maserbisyuhan sang North-South Commuter Railway o NSCR kada adlaw kon mangin operational na ang kabugusan nga sistema sini. Mapalipot naman sini ang oras sa pagbiyahe o sang pagbiyahe halin sa Clark, Pampanga, Tubtub, Calamba, Laguna sa duha ka oras humalin sa kasamtangan nga apat ka oras nga pagbiyahe.
0: Balita sa luwas sang pungso.

Nag-anun siya ang Canada sa counter tariffs nga maglabot sa 50% para sa halos 28 billion Canadian dollars nga balor sa mga produkto humalin sa United States isip balos sa mga bag-ong buhis nga ginapatuman ni US President Donald Trump. Suno kay Finance Minister Francis Philip Champagne, maging epektibo ang nasambit nga buhis sa Setyembre 8 sa mga produkto kaparehosang bakal, muebles kag iban pang bayo agod maprotehiran ang mga trabahante kag negosyo sa ila pungsod. Magaumpisa o nagumpisa ang kinagamo matapos nga nagbagsak ang negosasyon sa negosyo sa tunga sang duha ka pungsod kung sa diin nag sa Iloanay sang akusasyon ang duha ka bahin angot sa hindi makatarungan nga negosasyon. Ginpabura naman sang gobyerno sang Canada ang pagpain sang 7.5 billion Canadian dollars nga bulig para sa mga domestic industries sa gudmalikawan ang malaparon nga pagkadula sang trabaho samtang padayon ang tensyon sa negosyo. Apang gininsister sang White House kag ni US President Trump nga ang Canada ang nangin unreasonable sa

Tunoka U.S. Secretary of State Marco Rubio ang tikang isa kapagkilala sa gobyerno sang Syria. Nga magdistansya sa bisan anuman nga tikang sang terorismo. Lakip man nga ginkakasalistahan ang U.S. Global Terrorist Organization o sang U.S. Global Terrorist Organization ang Hayat Tahrir Sham o HTS. Ang HTS o anay kilala isip Al-Nusra Front, isa ka-affiliate sang Al-Qaeda sa Syria, hasta sa siyara nga may kinalambigitan sa jihadist network sang tuig 2016. Ginkilala man sang Trump administration ang tikang agod nga tapnaon ang mga terorismo. Nagapati naman si US Treasury Secretary Scott Bessent nga ang nasambit nga tikang makabulig para mapauswag ang ekonomiya sang Syria.

Amoy atong aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesse is Dos DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansa.